ki te ati ti pa ko e le mekri te dokumana ko tieni e di na e te a ko ana ko e te ko to e te te ke to ku wa ko anga te o chang te wa le wa le wa to e wa lu te te ira no immunity pulpit ni ma lu wa to i te nga mo te me ko a tu me te tanga to ku nga ko ka le ko ya ku ka le tan ka le tan ta ko ko kaina te ke te ki ta tu e Amata iti muri mai. 4 years after I preached that sermon there. Ina tu toku mana ko angae, e, popinga ko de we. Ko tieni o ki te ao. Dinga mai ne te oro metua. No Bendigo mai. E oire te me te tai anere kilomita. E dinga mai ne te oro metua ko ki te o te tangata o Pasa Greenwell. Te aka ki te mai ne ki hako e. Pastor Pere, e pati anga tāko, invitation tāko me ka rauko e ako e, oka mai te date, e tāma koe kira ki te. E pāpatiso tā rātou kārawe I ea. E roto I tia pāpatiso, e tai tamai ni aere mai ki te purera a I Fitzroy. E haru tae ki ua mai tōna, e u tae ki rāitu te ia, kāne rau ki te rāitu, e rua mai tōna e ranga mai ki te purera a tō rā. Te oki anga tia tamai ni ki te kainga. Te reira karerero te te rā, ko reira te reira e tukituki kira te tōna ngā kau. Me kore, ko reira te ia, te ka reira tā koe koe tō rāre. E āmata iti muri mai, 4 years later. Tai atu, I roto te reira, tāpa te reira. Ārāvi o tia tamai ni, kā reo ki te iai. Te ka ki te mai ni, te vai ni rā te iako anga nā au. Te roto tōna ngā kau wea. Te o tai ake, ko te mana te iyo te bibiria. Ka ale tāna tūtua mou, e oki pōpinga kore wa mai ia. Ko nino te hako anga te karanga ue, e o tārawa ke. E pōpinga kore ia te ia. O tēni o ki upālu a tēnā e iroto ia koe. E tōku kite kore rāe. Kua karunga te taita main. Ko nino te ia. E a ka āriu anga tōna mana ko ki roto I te tua. E ti, ko rira te reira, e ta tauanga nā ana, te kime ono te kira te bibire a te tua. Ko oronga tono ranga kira te te tua. Waka ari ame ko pāpetiso eia, ki roto I Yesu Mesia. Praise the Lord. Te karanga ni uru te te pupungi, e, kāre rawa te tūtua mō a te tua, e oki pūpinga kore. Te rāti me pūpinga no tātou, uru te te pupungi tāko ina uru te apaimai no tātou, e autatara, to know God e. Ke kite tātou I te tua. Ke rauke I tātou, e te tupu ki rutu I te tua, I rutu I tō tātou piri anga ki rutu I tō tātou tua. Te pākau mua ko I uke no runga, e te tatau anga, me kore te api anga tātou I te bibiria, te oronga anga tātou I te tei tuatau mo te bibiria. Karue ko koe rei te utangata ere, te tatau ni tarātou bibiria, te te ora, Ane kore te te oronga o te tau I ana te bibire me te kenesi ki tai te apokarupo. Ko te mea puapinga rā tāko I te apai mai ki tātou. Auraka tātou e rapu rapu. Me te te tū, ara mai tātou. Kare ki tātou ki te, akato ki tātou, te ngoru minitai, o tai tu oraka ina koe. Ina, rapu rapu o koe li te tau tie pukatapu lena. E, āmene, kino te motu ako e rea. Karongo mai koutou te mana ko te karanga nei e, ilo te tira papa a. There is but little benefit derived from a hasty reading of the scriptures. One may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep and hidden meaning. Te iu ki te mana ko te no tātou. I roto I te salamo anga uru maano I rawa ka tenga uru te karanga nei e, e aka tupu an. Ke kite mai e, ko au te atua. Kaka tite I au, I o te etin. Kaka tite I au, I te enua nei e. Take time. Oro ngai te ta I tuatau, no o e te atua, I te tatauanga, I te bibiria. Ia e rapu rapu. Nei, me te mea ka oronga te tei tua.

ngai te ya ka mato ye ye me ko te ya ka tano ye e ye ngai pura nga non e ngai te tau anga ma te me ko mo ya ye te ya ira wedu te tono nga ka ere ne ki mo e te ro te tu ya ki ne ki mo e te ro te tu e te ira wa te tamu ye e kumara ma tato te tuato ka ta a te mata ya yesu e ta tato ki te ye yesu ta ne ra autora mai al satane timate ya e to ye dia o poke wanao e kainao e manga nao e kala ne yesu kuoti o kite tata ia ale me te ro te timatang e e de ro ko me lunga te nga pa o yesu kuoti o kite tata ia ale me te toru e tupu me ko ki mo ya ko ke to ti e pasir e ro ko mai yesu kuoti o kite tata ia ae to tai pa ko ma to i le te e ka le sa ko no ra te i ro wa ko mo we e u ena to ko no ka e a ti pu be ngo te na e i ro wa ko mo we ka le me te me ro ko ya ko te ka mo ti ya i le ba ke te to nga ka me te ka ki te e mo re ta to i le ba i le te ti mo te ta i pe ne a ka ki te ma ye e me to u ta ma li ki anga te a te ka mo anga te cho cho mo te cho ka le ro te le te tau tu di to ora Meta mai te utare dea, meta mai te o me, me te me ku mo ia ko te o ira ma, ka rauka ia ko ira na, e te ta iku te ao ira ma, tu ko te ao ira ma ira na. Ko te rua te rero te tuanga, te turu te tuanga ko iu, e tu atau te tai, e tonwe, ki e eu mani, ki tau tau, me kore, ki a ka, ka ngau, ki a ka atinga tatu te tai, tu atau, e te, aka tau o on me kore te tau o onu ki rato i te au au tana tuto o me kore te au au tana pakari rato bibiria. Yes, we need to study that e tau tai. We need to study. E rira tatu e kitei i te au mea tupu ni rato i tira na arutu i te au tana na arutu i te au tana tuto. O te aka maru iru anga ti i tāku ya nonu ni te apai mai no tatu i rato i ti i popogia. E Mete me ko roko ia ko te kite te a tutu ana te tue rera. Ko te tai pākau pōpenga, te aka kite ang. Aere ko aka kite kai toa. I te i tāku i ta tau i ta tue te pōpong. I te i tāku i ta tau i ta tue te a autara tuto urere. Te karanga neo ki rutu i tō tātou manako tō tātou api e. It will be a double blessing kia koe. Ka bless e te tangata aka kite ne koe. E, aka mete katoa ia koe ko koe te ia e aka kite nei. Kite tai te kētua. Ko te umana ko te ietia kārere e mai ko e nōrunga te pukatapu. Te rōlo te pukatapu te a kārere mai te tūtua te tua. E tua tapu ai, tapu nui, e tua mana ai, e tua te creator ai, e tua inangaro ai. Aro. Kā ka pērā tātou e ki te iti au me. Māri rai. Nāru te te tatauang. Kimiang. Te oranga te tei tuatau noa. Te oranga te tei ngai, a ka mōkoe lina, a ka tina mōkoe te te ngai, ka lewe ina ngara te tei tangata ke tāmana mana tāma ia, to focus mōa kura te pipiri. Ae te wenei te tei tuatau, ka ngatāe te marama. Pore, pati ki te whai rota po te tio ke tauturu mai akoe. Me kore, e upu ka tauturu te tei karauke tauturu mai akoe. O te uravanga te lina, e kitei tātou, norunga, e te tūranga, te kite i te tua. O te mea te karanga ne tō tātou i rawa e, te kite i te tua. Eternal life, kira te te tua, is to know him, te kite tātou i ae. E te mea o penga tīndu te tātou api, te karanga mai ne ne re, tastes so sweet. Ai, tuto nā te tua, e kaivene te ia. Me te mea kai tātou te re rote te ora, ka tupu tō tātou ora. Ka tupu tō tātou pirianga kino tō Iesu i rote te ora o tō tātou ora. Te e tū ianga rena kāu i tātou i rena, me te mea tātou tātou i te pukatapu i rene. Ea tā Iesu, ea tā te tū e nāru nei, e te aka kita mai ki aku. E tauturi tōna tōku ora ngaya. Te rua tū ianga, E ata te tu e aka ki te mai me kone, e invite me ne yako e roto i te ta au pene te tau. Ta au irawe te tau nei. E ata te tu e ano ni